0: Koringaw. Aba bayan mo, Koringaw. Timpo bay na.
1: Mamalihis sa mga balut.
0: Timpo mamalihis ginawa. Aba bayan mo, Koringaw.

0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bay na ako lima kopyo nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bay na
0: kong pwede. Iyan na kopyo. Oso nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
1: Oh, iyan na kiyo. Oso nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Oh, eh, iyan sila. Uy. Harap pagawatan ko, pyo ko rogyat. Mengilah di kong ngayon tawan di. Da, arat
1: Is, no, maka susah intan na po di handphone, boy.
0: Iya, susah.
1: Meteorology Malaysia, kak.
0: Malas ako na kaila. Aku nadah malas ako na mengintang-intang. Eh,
1: malas. Oh, malas na po. Mag-ginawa na po di radio. Kaningawit, FM. Harap pun dagyari.
0: Taik,
1: ya. Iya, harap pun dagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaningaw FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Bisa nga sahabat, benediman ko pulang musa ti ruputan ko ngayong ayatawan mata katara ubay na kya. Doon na pa dua tulan ke siyam taon doon na ribu doon na pa namanam. Inalabos mantan iti dakopisan mangingintong taon Malaysia mata kiti dalim mawatas panungkay ng sakit. Mata kiti dua tas at kini nga wakas saban bayna sa sadapan na minigita tuwang rumah sami di sa doon na kainan. Linas obas awas telu na pedam 2 darjah Celsius, linas obas esri ba 2 na pedam telu darjah Celsius.

Kan ka soban ba na sa sarapan ng negita tuwang meninggurad na paitangos edi sa duwa na kainan? Dina subas awas tol na padam 2 darja Celsius silina subas asirba 2 na padam 5 darja Celsius. Matang kita 2 tasa suk ka soban ba na kya sa sarapan ng negita tuwang? Rumasami edi sa duwa na kainan lina subas awas tol na padam isa darja Celsius. Dina subas asirba 2 na padam 3 darja Celsius. Pada kita dua atas tambunan ke Soban Menes sa sedapan MN kita tuang rumah samit pipira kinainan kya. Lina sobas awas telunan padam 2 darjah Celsius, lina sobas asirba. Dua na padam telu darjah Celsius. Pada kita dua atas tenam ke Soban Menes rumah samit sa dua nakainan sa sedapan Mengerd Bempai Tengus isa dua nakainan panangka tatuang rumah samit sa dua nakainan. Lina subas akawas telu na badam telu darja Celsius. Lina subas aserba dua na badam telu darja Celsius. Ikan api arputan ko ngayong-ngayong tawan man takatadaw bay na. Dua na badam dua tulan ka siyam taong 2000. Dua na badam manang pinalabis sa mantan ditid ako pisan maingin tong taong Malaysia. Mantan ditid dapat watas manong kayong sakit dalasan na nun ko pailan amin ay kapasarahan. Sigaw to kakal ko dat mungkin ang oday hitid ar radio kina FM. Samil kopi-kopi. Kinam kopi tabi na inam kasaban, amulta ko na gayog isang marikita jam kabadam dua tanga daw. Sining sumusod, taminay. Sining matali, Francis Landong, kopi sanangko. Slipin bugis, au di pon, mumusaro om nagi wini kuntip. Aralan di, tatapon. Jam kasiam, kabadam 1 minute kasaban. Akal may paida, digjajirin isang marikita jam kabadam dua tanga daw. Sliman marususun, kanyang FM ko hoy, aramay ba?

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Abay nanti jam ke siam tolu na pad minit ke saban megal kasarik ya. Lagi kata timpu dat. Perangau getang negata mantak kata ada abay nanti ya. Dua na padam dua tulan ke siam tahun 2000 dua na padam enam. Tapi nalabu semata di tidak ke tinanan pemurunan gata sabah tai ke LIJS ya. Mata kriti pulut tai ke susu gata ki getang da tu walu ringgit siam na padam walu tusin sa kilogram. Tapingan grade kaisa kigatang da 5 ringgit telur na pelam isa tusin se kilogram. Tapingan grade kedua kigatang da 4 ringgit apat na padam turu tusin se kilogram. Agatang talan grade kaisa kigatang da 5 ringgit anama tusin se kilogram. Kantalan grade kedua kigatang da 4 ringgit 2 na padam isa tusin se kilogram. Amgata sikarap kigatang da 1 ringgit 2 na padam 5 tusin se kilogram. Sugoto kago matak diti pulut teka susu gatak ya. Kigatang da 2 ringgit siam na padam 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaisa kigatang da 5 ringgit telu na padam 1 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit 4 padam turu tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaisa kigatang da 5 ringgit 6 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigatang dat 4 ringgit 2 na padam 1 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang dat 1 ringgit 2 na padam 5 tusin sa kilogram. Hingga na biya katang nagata mantaka tadaw bay na tibinay. Kapihan dat iti tadaw kedua kya. 2 na padam 2 tulan ke siam tahun 2000 2 na padam 6 pinalabus mantah diti dakotinanan pemurunan gata Sabah teka LIJS. Alansan na kanon ka pailan am nagi ka pasarahan. Lalabi po kapi adala dit mamumutong na gatag ya. Umadi ko din may papadagang gata at adobay na tibinay. Paglo da paparlan dat papanahan da kayo. Papatimpun dat papanahan da kayo tibinay. Megal kasarik ya masidat sarahan da kayo pa kad kayong tutunan tay ka aisih kya. Intangan po nung nawit ka aug ya. Kada nagkari ka di tangan dala na madada. Umal po na tambiro maghihom kya. Pinasuwang kumadahi tiriditay nam kami denga kapiya kakiya. Ika ni hapa na saraw di siya rikya. Ay mintaan nga wida kayo at nga lesen-lesen na sasakayan kya. Lesen sasakayan. Ay mintaan nga wida turutik na sasakayan kya. Manako dat paimpasi pa ko. Mila naman iwagway kya. Minta na nga wida kayo at katingaligan na sasakayan na kayo. Mekal kayo itong birik-birik kya. Birik da karita kya. Ito mau sasakayan kya. It tumaw da engine. Tanngawi kayo at ang wag-wag da radyota dat karita da kayo kya. Ano matig karikatipid tangan ang magalisun tumadat engine nga ko hay. Ara da ah, tumatiritarasyan kya. Magalait ako dat harakan takan dito kapiya senang. Lalabi pa di may papadagang nagatag ya. Ako madi ko di may papadagang nga kada ko kayo lihuay kya. Umbay-ubayaan, naginad, kasarawa ko na daha, kya. Aman kan, salam lai siya, madani kumadika DJ Jirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sedangkan kumarajay nagkonti, mantad okwited kampung baginda kaningaw, kasari makinaw, hitid radio takaw, kadiaman kan, kya. Kumadika, saudara, kadalingay kupi-kupi kyo, kasiapun sigaw. Maraguti pasan naramit ko manta di site. Ibobot. Aran ko na pa nga ibobot. Adan ko na pa nga manta ditid kampung kaningaw. Pasan kami sayang nakasaban kumada kayo nga witay sanan kasiya kya. Tadaw da bay no mitong kyan kito kagya. Manati jam. Manati jam kasiyam. Talo na padam 5 minit ka swaban. Amunang dito na babayan maggaring nga, ya. Mga lihista, madagin na wag ya. Kumani ko di masa-masa makan kasaban kaya katisanangan na makan kasaban kaya minum dat kasaban haram minum kopi, haram minum dat teh haram naging minum dat susuk ya haram naging minum dat air swab makadaliway dat minsing uyatinan nasa kuri-kuri 3.5 minit na kasaban ang 3.5 minit sa sadapan ang papahara ko dat ngingis dit babas amis kaya papahara ko babas ngingis dit amis mata dat kasaban gisa masadapan kaya pauradus ko na pan sa sadapa, kasaban nga pauradus sa gisang masasadapan kaya, alayd mo ti mudo din o ba kaya. Masa na dat, mong kalat kaw kasaban na. Oh, bayan na pa nga, pengka-pengka kaya. Manda kayo man, tan ulo daw ngayon na kayo nung hidang ka kaya, isay urban na kayo, sarahan na kayo at ibatas-batas. Manataw, harang nga tumujanji kumada dokotor kaya. Tan nga surat kaya, tabi na eh. Saran nga minanbat minabata si kanihab kaya alala nalihuan ko kapading anak at talib na di kaya tabi na eh. Ang gara pa nga kanata ko pura-pura dalingan, pura-pura magiling-aling kaya. O bas may ipag-rib niya kalindi kaya. Alala ako nasaraw kam, nasaraw doon siya rin nga malasya siya kaya. Okay na ko ito pating.
2: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bay na.
3: Mamalihis sa mga mbalot.
2: Timpo't mamalihis ginawa. Ababayan magkaringaw.

Harapasan na ramit ko, mantad iti WhatsApp kin FM. Oboy, mantad ako donggongon, sumakay di gumisi kasiya. Kaya kapisan na usapan ni Jay, kuha pagon-pagon, nagatanggatakya ni Jay kasiya. Abuli, naditi kita daw may akan hulud, KFC kasiya. Oh, kanagiya kaya. Pagan-pagan na pagatanggatanga, mamagampi-gampi ito tusin kaya. Pawangon ta ko di tari kata timpo di lugar di ikakangkaw kya. Akan ka painli das ta ko kasarik ya. Akan ka sihat ta ko kasarik ya. Akan ka garis kasasarik ya. Tari kata pa timpo ta ko sumakit tay ka kataguang ta ko kabilingkangan nga. O oh, irina timpo na mamaguna ta ko tusin kya. Ando ko gampiya. Paswangan ta ko bing kya tibinay. Amkada, kadangat na ko na kaya sauk-sauk ka kaya palaga, sanhila kaya. Amaritit, pagilangan ko, karet ditit, malam, kasanyan, Islam, watas na bawan, 2002 na padamanam kaya. Program, malam, kasanyan, Islam, watas na bawan, taon 2002 na padamanam. Ababayan iti, kapanaw, dat, kantok dat. 2005, tulan kasiyam diti, taon 2002, 2006. Kapiyan na tatadaw ko lima, kaya katimpon na jam ko lima sa sadapan. Kaya na pangay, iti Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. So, ito ako iti program Malam Kasanian Islam, Watas Nabawan, 2002, 2006. Manpara dan takdat ke 2005 tulan kesiam diti tahun 2006. Tapi anda tetadau ke lima kya. Patimpun da jam ke lima sesedepan. Kaya na pangaiti Dewan Agumugumuna Majlis Watas Nabawan. Kumbadi ko di tayo sangayin na dari kata timpun ditik ya. Kalali kadalihoy dat may panakadung. May pakagu pamaramay dat ababayan diti. Man ngawi ang atay tanganak, awatan ngawi at tanga... Koruhang na kayo, awatan ngayon tanga sungkad-tukad. Tay ka, awatan ngayon tanga tambalot kaya. May dat mamuruhang pagudat kapailan kayo, kailan dat pamusarahan. Mayroon din jam kasi am, 5 na 5 minute kasaban. Kinangot pa ako sining 2 sining may susot. At sining matadi Jeffson Joseph na talup na di. Susan kago sining matadi Virus Vili. Haro no pinilino. Naman naman daw yung minum kopi tabi na eh. Naman naman di kodad pondorang. Tayka papalan karadya. Naman naman at mamurang iti da Radio Kenya FM.

0: 나 여기 오랜만 맞지마 안타 집구란 그 서림바한 버릇무슨 그리고 FM 수요코 마라마이버
1: Kenapa ya sening narong hotel hotel nudi sening mata di Wendy Rudolph beres beresan ku dah tepat. Boleh di sening mata di Verus Billy Harono Pinilino menegi sening mata di Jefferson Joseph Natalup Nodi negui tatan meniti jam ko hapat apa te minit ke saben. Pengukur aku wayan nah nak kayu tapi nai rumah sama tu magadau matu teka mikudop matu ya. Kada kopi tukar ako daw tapi na ila labi pa ila di mamutong dagatag ya kapay na paginaw haranga ya panakasabap dirig ya haranga yung hikmat dig ya anak pamutong da benag ya sige na mga ikaw na pada pamutong ako na karuba di pag ya na ikaw na pada pamutong da rin nga ako nakakan na may guring dinan ya tapi na eh yan na panakasabap dirig ya ang panakasabap ni dat suway ya. Ponderang na tinan kaya, paponderang na pamusaran ang tinan na kayo. Tadaw na tahuyan. Amunderang, pwede bena kad minamangun kaya. Pamadador pati rin po, tabi na ito. Mulmusta ko, gudang maginaw sining kaya. Sining matari, Wilton Hamdin, pinamatan ni Rida. Batos to, aupo, natalip, natalup. So, tingang ko sining matari, Silvero Simping. Iyan na binabang ginawa ko kina FM ko hoy aramay ba?

Idohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay, bro.

0: Sumigawot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kabron labos kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labos kakadayan alternative Belba, program panikidan waig labos kakadayan alternative Balba, mam project sensuyon tokoro labos kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nun papoingkawas sinanong kapasiyan magigyan labos kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi om piramutan ralandit at ingalig. Katalo-talo tinggi sa manditi, pikikiragkan naman ha kasanangan kumad magigyan, lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan om kasasanangan. Sumigambo.
1: Asaning mata di Siplin, like si CK Kuibin. Ay sa binabang. Pag natin jam ko pa, dapat naman na minit kasaban, kakal ko da tumimpay da ha. Dijajirin hitid kaslimahan boros dusun, kini nga FM.

0: pakinangaw ko Silimbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw, timpo ba na?
2: Mamalihis sa mga balut.
1: Timpod mamalihis, ginawa. Bayan, magkaringaw.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumado ta duman tatpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na laway sumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadiya na kama, ay si surat maranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon ta kawina.
0: Eh, mandali ta ka. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no daom, koy la yulad, koy nang takaw ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali to ko. Ito nga ilat babarangay do di.
1: Ina ilat icebox, babon?
0: Aduh, yadi. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mandali to ko. Ngala pa yung di.
1: Ina, ilat taso?
0: Kukuha na pala taso.
2: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bay na
3: mamalihis sa mga balut.
2: Timpod mamalihis ginawa. Ababayan magkaringaw.

Kumanda kayo di masa-masa da ko papasik ya. Masa-masa minum dat ka saban kya. May da kayo pili at akan taakan ng di mga wita kalida sa antinan. Pag-resan na tinan kya. Kada ko kagarot ka piya, may akan di talang alado kya. Tangapadas. Mila, nag-iba kya ito binay kya. Akan kapaguduhan ka piya at hatus piyato sa ringa. Eri, pamat. Kagayat takan kaya ito binay nga akan kasaro ka kada kasaro kaya ito nga sa mingal kamangga kaya itong kamangga itong lado kaya itong basaw pintangin tangin na kaya ito binay akan kairih na pa kaya kusaban nga basaw tangadaw nga basaw sasadapan nga basaw kaya bal pendengar erul tatalanan ku kan deg ya. Nukur tu susai nat relau noi megalat erul tatalanan ku kamu kah mati deh ya kon kah ya. Penihab mati megalat ika mna banget di besok ya. Ada kau kopi ya kau kengerat. Mila bi aku akan ke magado ya tapi nengah. Iya nga mga kanim basaw ka daw nga ako nagyardi akan kaya adalan kaya mga ikandul kaya to binay mga isandok na tukur yam irin na panganasa takanam taloy taloy yan na tanga sup sup na sada kaya to binay nakaswaban na pa nga oh ako nagyak nga mga kapya basaw na swaban na eh kaya pitanga daw bagyang ang kangamir kaya ang kumadi ko di masa-masa makinangod ha may adat RTM click sige ako kumadi kayo kaya sa kudung kumadi ko din sarad kumadi ti RTM click labab lalabi pa yala di taari katan di ti frequency siya manabar na mapatitik tur megahaz iti pagunsaba har naging makinangod may adat RTM click lo sa borong narahat kaya tanapis ang puruan Labuan tanapis ang puruan Kuala Lumpur Lentang Korea, Australia. Kaya kahidang ako na pamikin ako kosoban badig ya. Salam pintutunan kung madi ko ini tapo katutun ya di jajirin kya. Mga mulut mentah da jam ko siyam kosoban. Gisambar kita jam ko habudam dua tangga daw. In FM ku hoy aramay ba. Sineng mata di Malina Yumbat Jackie Kopusan ni Vico Monmino Vitus Kopusan Kulerita Nagi Raina Kulinag Oi Kopusan ko Kini FM Kuhay Aramay Ba

0: Apa nanti jam ke Hobart Misa 2.6 turun minit ke Saban kada lewai harap terlupa minit kia. Ai dapat bayan ke Soro ke Penangku kia. Kawan kak ke Soro ke Penangku dah kaki. Kasaro ko na penangko menuang data babayan niti kaparong ko da sinding-sinding light ya sinding-sinding light di tahun walau na hapadan siam na hapadan harita pada susuk ya hari menung kamang nagik ya saya karena giat sinding-sinding di keadaan menapadan ya ya sendiri nga apa na susuk ya. Anam na padan nga ako po nasusu, turun na padan nga ako po nasusuk ya. Am kurang ayo kuduk ya, daka yuk ya gisam mara kita jam ko padam doa tangan auti. Aku mwadi ko dita sanang anda patad pasan, nila nagig ya, harap po timpu dat patad pasan. Aku simpan nombor hiti gontik ya, aisa isa siam, lima ulu siam, anong walu, anong walu. Aisa isa siam, lima ulu siam, anong walu, anong walu. Ama segera dah pergilangan kia, bila aku dah pergilang dah pergilangan dah kayu. Maya numpur di tinagi, aisa isa siam, lima ulu siam, ano walu ano walu. Doon na pergilangan kia, karet dah kawayan na sanga daw kia. Yang korona wayan dah kayu kunihab, om nagi bena kia. Saya ke haramato at nawaygan kia, saya ke naliudan palis-palis na binay.
1: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumaduta do man tadpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O sa log na laway ka sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
2: Angga, ngayon to kawin na.
1: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, nakatalibanlad din, no?
2: Inga, panuhuan mo daliw.
1: Panuhuan dat nuno, andas no daom. Koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done. Sikapay, mo dali toko. Ito ang ilot babarangay do di.
2: Ina, ilot icebox, babon?
1: Aduh, yadi. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, mo dali toko. Ngala pa yung adi.
2: Ina, ilot taso.
1: Kukuha na pa na taso.
3: Sinding-sinding light pinatamat Idol Fitri.
0: Isi auto pinaik ya. Apa ini jam kabar misa tolong apa minit ke sabar ya. Iti tababayan sinding-sinding light ya. Apan ka pinatamat dat Idol Fitri ya. Tapi na yun taliban nagyari. Apa ini di paparong ko na sining-sining light kya? May galing na batas kutin no kya? Sining-sining light di dar ton walun na hapadan, turun na hapadan, siyam na hapadan kya? So agar lagi ya sining di taman tadi anam na hapadan lagi kya? Bigor pa to pinay, nama-nama di kayo dat paparlanda noon na pakaraja da kayo? Idwalay kya? Tay ka iso ang nadupis. Pengingis kerengok ya. Sining-sining lain pinatamad ka ya. Magyan po na kong kita pinay. Ay sa nangyari di. Ay sa tulunot kawon sa kasalan iti dimpak pamugunan dit ata madan ya. Ako tinamad rin tamina. Oh ma'am, sanang na maginang ito sining ya. Mantadi Ramin Masidin Lansat Id Purpuro Sotran nga gusining Mantadi Julius Gudok Langad o mupusku am nagi Sotran nga gusining Mantadi si Sam Sampit Narubat no Sinsingko Kining FM Kuhay Aramay ba.

0: Kababayan Sinding Sinding Light.
1: Engkana pia sinding handa ngota kota ni dikia sinding mata di sistem sampit norbat no sinsingku. Ule di sinding mata di Julius Guduk. Langada mo posko sinding mata di Ramin Masidin Lansat Idpino Rupuru. Ako may nati pampad-pampad ako na kaslimbahan baro susun kini FM Tibinay. Siya sikir dahara baro sugurita ko pia na kontok suang ginaudu kayo. Ngaran-ngaran ni tanah dawat pasan di tanah kelambus. At pengkorpa tanggaran ko ay tulos misining mesut Dato John Gaysa Hanjas Lim nagi David Yuntal lagi ya. Bisa mkapi selat kagod minggu-minggu at tadaw-tadaw da bantal kaya kada lihwa ito binay kasliman para sumurut at ada jam ka padam do tangadaw gisa marikita jam ka talo sa dapan witara ito binay kada takaw sarha ito sanang may takaw nagampiya sa bagay isa at pamitanan takaw am na isusyan am nagitidan takaw gumampat na imanimanan takaw. Isam kapi salat kago mentadaha DJ Jirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hina ko padamat.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
2: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninga FM. Hebat am syoknya.

inan rositina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabaloon soy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambong ra sikul mo yun ra bidang no TVET, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabaloon soy kono ra randalom no business ko usahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang ra kaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau ningkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Malaut ang mansul guang mangkinibit asa sangulundo mangiluk guang magui masa sangit am kalomasaga mambal raatang akpana. Osay-osay akpana mabuli matiu rabalagi tiyo ang mabuli gumahi suku kukulangan sila ang mokondonya kukula ng bilor. Malaut ang mansul guang ti mampakito ratatandu mangiluk guang masalop mampaliman layo no pun bulu ata nakpana kapaganan. Malway mangkaus am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui. Matipantuo akaran, magail marolan daulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Luto babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan ro lalaing takaw. Pipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ro paminawan nilono makakapaganan.

Kansayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kaslo na gumurot marano yung mapupusan pa rin kurangan ng ining kaslo na gumurot pagkamanta ko mo soy ako yun mambili pa rin kurangan ko sunra rimbay pantuklan takaw oro karawati mangining takaw talo rimbay entari donisario pay o kayok sang nun sunin bago rondo rimbay entari molisikin sanggilan baho aka amne yung rondo rimbay entari chinalo bonong ompong na lukip sa kuli jadi ranganimin rangan mangandoy. Di jahit atika ralom kasal nunaguru Malayu intara jam kataluh ramai syukur jam katu rah rondok jadi ningon takau talu rimbai ragitio kan sayan tu mojo.